anopa ewie nwumre 3 times obon empire iti ebra sade e baro kosu na si adi fo bi tete ho obudim rika ko o si nana enye one na se wo she emra no yon eyemia emra na wo she se wonim se yesisa na yeye o si yon to mu wi na mbi tu ato se that Daniel no respect for him. Ni kronkriya ni trini echi, umu ni respect. But jatano umu huse, umu holy maya, respect him. Hallelujah. Obia osi, we free boni njine mu. Siro no, na respect no. Udi agra, agrobe edai, agrobe diu. Itu umu si, saa Daniel no, nana umu, what he say. Ukai Bible osi, washini no try, obo mo dian senko beji Daniel na danfu. So anye dey. Enuna ebesi asema ye kansu se, enu min kania wode ni reye dey shenipom ni shrani di Jacob nyankopon en nyankopon se Daniel de ni reye she wohini numa kedue buka ni simo odo ohini obu no ya de paman bat ni jidie enini mu ewo nyankopon enu ko tu jetebum jata ehuhu a Daniel osa kwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dey nye yie ni bonye fo ye tu omo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo proti se ya ni mumwa we na wiye ye wi omo nyina o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo nyina ka ho ebro chire bro ni baby wa nware kramai na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kramai na da krama be kawa anu aduro ni ho no na be wo se yes. Mi kasa chere se jidia Abraham nyani nyankopom no nyasa jidie no bi o nyame mo ati mesrew memfa wo wure enkonkoshe bibi foforo bie mo bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopom kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie wo nyame mo se me ye di bonye ni mini mikuntem nye ye kuntokwa dodo eniema adwuma mi wiewie sika mi ya baba wa adwuma mo esemi esi ne ye friends say covid nyina echi mitumi tena se eti ewrade humimobo mi nye gidie o so bible aka se o se obewu obabani obetu ni din yesu if you say ono no obegi ni man ye de everyone boni mu akonyame anim no aka che se ewrade humobo na bua mi na yimi free boni mu o se nyame be ya ma praise the lord hwe Matthew chapter 8 verse 10 o se na yesu eti ye no di asem no ti ye o ti se osrafo o hasu peni ni se on nyine bebi o no nka asem no if you say papa no kura no ni bible ose wo suma na sem esa won yare eyi won fi won se yemo global crusade e koso di palife we yesofu peni jina abuja se se nesu anu ye port harcourt e beba so 27 to 31st of this month o jina ho bompa obi o pakistan wo nya yare sa and I know yesofu ba kone ye kan wo se enkrofo e do ma no wo sa bia ni nyina no yakopon adom omo akaso no mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se ehiansa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa eno o ka kire wa wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu gidie kase eti se da praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no na ni gi ho popa papa ti o kristo sim gidie ni mu no enye yesu akọ no enye na ni gi na yesu bua se ni se o wo ba wo gidie e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ni tin praise the lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di abraham ade na mfa abantu nebukadnezar ofa no to Judas Iscariot ebi ho bia me mompa ye embrendu sa eti ye bompa ye wa mbi gidi fa wakuma gidi akuma na ye di gidi ekọ enkwa gie mu e di anu apa ye akọ trene mu bi wa no ka kire nyankopon whatever your problem enso nche nyankopon ye ni ahu suso ya mani ye suso amna ye kesi ya che nyame ye kwa so de enso so ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni editro ye kwa

frobi. Te se adefu frobi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Muma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyamno e dia, mo de ahusayi ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo dintia, e shirane mo. Ibi se ni mo nyam eni nyankupo hon hon ewo mo so. Hawo kasafa ajidi fo hon. Se we siye jina se, bibiye boni biya one tunkwanta wapai. Bibiye bon samse mu biara. Enya dia, udibe fore fore hon. Vise wu she waje mkwa Yesu Kristu kwain. Obefa hon te ufo na ako. Jom peso be wabe tu ne jine fie na ukonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi umate manako ne di nini mami atem. Debi, wu she hon yye pa. Nti wasi se base Yesu nti. Otu uhu firi bɔne ho a emfa ho amane a ebeto ɔ emane ha wo kra ɛna wo san tufu sɛ krofo mo nsakra ndɛ wo mu di bɔne te sɛ aduane wo mu de sra te sɛ nku no wo mani agye di bɔne ne ani agye na mo mma mo mu bi enhunu amane sɛ odifo ana owifo ana odi bɔnyefo ana osempefo ebinum nsɛm mu Na se wo hu amane se wo Kristo nia hallelujah o maneni enwu na manu hye onyankopon animonyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kan sempa no so o mani gi se yi impredika ye nye se bi ekɔ fa obi yire anase ekɔ ye bone yesu nti ene ye kan ye pre they felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no. Oba e boni ba kunkure ni ne hon su na mani wu wia si papa papa. Kusi si edi ne sem remudu ya so bon remudu ya. E di se ya ye di ne chi no. Se ye hua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we hu ruo e ba ne wa sakra ni ne won sakra ye so. Na se ba se idru a mani hunu mre sa Yana imu edin. Edi arewo ni atetie ni ohaoba. Eto dempa. Amani enu suayeti se esuyafo opusu na asrochi kese edai. Ebo. Yungusi yesu nti ye yire mfa uwana. Yungusi enseme fi wanumunu wanwe ya. Enye papa. Umfa ubuo ema yesu. Mfo ubuo manyankupo, mfo ubuo masofo, mfo ubuo mauniani makrisofo, mpe wasem na omobo mpaye mao. Ninyi na obonsam na otechri. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Nibuta ye bako pe, opese otu Bible chene. Pese ubufu na kase u mkwa soribiu. Pese ubufu na kase yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose, Mweni ena ho. Mwenye, if you say, motamfu bonsam no nam se jata obu bom. Efi shedi ubinya no amene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti insi no kwain. If you say, mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe ya sisu se wonye dey. Unhunu. Mwa mwonsa kra eno. Onfa hon kra. Nese bana se wanfe ya. Bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nyese wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensempi o wi echi Eti ene yintume enka sa ankrofo no pi ho asem nemu ye yinipa ba kon bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia ensohwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibe se o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu Se wama saadie no e kwanye se mra uso. Onfa ma se eme se ujidie ni momeme she ujidie den. Omomo etu gold no maete asie se unye gold ma se eme

0: de bonye ni we. Zekio su po bo ni we ye wo boye po wo kromu hey. Ono na wo kwa kwa suye no. Na wumu ni mo se yesu babe rishwe ni bonye fo. E ji wo omo. Nya tine ne fo nti no ye den oba ye. Ti de bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe bre ni huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti onu no kwa kwa se oberi ma weye di bonye ni. Chimu wa china zekio jina kachre eradi se eradi. Wini nwinti omu tine tira omu se. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajwen sakre mo. Nkoto jenim, nwa bompa ye se nebeye nyankupon be huwa mwobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi fami che hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idi tuyaka. Yesu kachre nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa fodia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre uhuase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si ya wajyo boni no mfum suwa tumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bien we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye na fan to ho no amenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa itumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momsa ubre umwansi tiseni ezakio su yeye na se waka uboni chre nyankopwa yesu bekachro se ene ene mkwajie aba ifie yumu ukwa sori ya che osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa wo uhunyi ne hu sampa bibie si wabrabom yohane esha siye se okan sempa na nisempa kamu no foresi foni e trofo na omu ni nyaminte mu wano oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno omu bani nchen omba yano kacha se mwedru ha osu omu foresi fono matio sempe timi ense che monson osi mhu foresi foni sadiki fono mu bibre se oba a subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tiete bi wonyawa oshishe grase asi wonyawa wakao nesi wonu hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hurutia ma. Waino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia eban. Ome huse. Nyami sumu we utu wasu nesi uumwa. E jemna weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abomia no atunua enhine ho dada. eti die biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya obekwa asori afa asori aso akwa no pa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne tokwa jinem bonin kwa Dudu na yiweni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwe hwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munante honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na moanye no ma mope Na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a wotuo nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi okwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni Se wan sakra no anyi wani amfi position no power ne wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no e daddy pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de tetesa yenum ho na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina a mo peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nyanya nkopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronu mo no emba muda if he says say yesu amfa ne moja hohro ho no ante ho amfri we ho wo ko heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka wo se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo agya e boni adom mehye o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho de nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mo bo a se ne Zakeus ye ye na me ka kire se adom beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo mo kwa so mo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a muma ye nante honhom nso muma ye mpɛ animonya mu hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori wotan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso Luke nsɛmpati dun ɔtwentwemu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo anye nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire ye good. And ye ma mikika yine yo. Nemo majwe sakra mransa. Sa won sakra bompaye se nyami hum obonon fa bonin cheo. Ansan wa bompaye de tongue su niya de ni nyamia o won fitia se nyamia o bubua dani de kika wunyina. Sa de mwenyina. Utumi fwem bring nyamia ni so. Boni wo wa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu siwase. Watina omu wa akano beise. Enipa benu kwa sorry fie mpaibo. Obakunye farasini ino obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muobia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase omu yenkramani mpreko eni awo. Omu muobia. Bise omu shentadia kesie, omu ne nimu nyami, ose omu nimu nyami morire. Na oba kun yotu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no honkron krono yaba. Ene neye kinkane bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyanku pomida wasi se minti se die. Nipa akano tienu. Oma mutisuro no. Zekio si dembra. Ti wano nisura watie ni binu no. Nimpaya obo ni se wonti se die nipa. Oma kano omu tienu. Omu ye eminfo eyeno kre. Omu ye nkontompo fo eyeno kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni sahweno tujini impu. I feel training credentials. Me dim we are dada pain emu empreno. Now, which will be a machine common preno. Me did de minyina soon to so do do mema. I be sorry, moon to your tide. Mimi dear, be beer beba means income beer me to your so tide. Now, otujinino, on also born empire. Ahobrasiemo, hallelujah. Papa ya bon empire wo jina soro yesu bechre ye nia odi bem nia empire ebetumde na ko heaven otuji ni no jina echirichirichiri wan pese o mane ni so chire srumpo because unim se waye bon etia wo soro ni yanko asase so na emom obono kuku eka se wo yankopon humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy and feeble. No. Bisimu se, uyi di bim, esai ko ni fie mumu, esne oba akono. No biara omane husu ono, obe brena si. Na di obreni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duonare omu kwa so, omu du omu huwatu, omu mpaya, omu bosu. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoonin tokwakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona ponin kontum ponye sisiemo. Na wusu o she boni no sakran o chini hufri hono. Eni de emamukra. Empire no nimu bo unimu tongs u ka ufinim prejia no ka tongs. Eni ne kika kaho. Na upeso de tongs nu bring ye mieni suhana. Nyamu honkronkron na ome nipa ka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti ya siese. Papa no obo mpayi hunu. Ifise nifra huma sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base u chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantuye ataite asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaite mo, se enuna edube ko heaven. Taite mfa ubiye nko heaven. E yesu moja, ene dini pa ko heaven. E yajwe nsakra, ene dini pa ko heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chile nyankupo na odu mboni ya chao na wawe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina eche mu. Ufiefu hunu, ukune hun, ale ukune wanoti wawe ninsono no. Onimana, uti mbeku omu na uhim su. We do kufufu bo se na ne bo she she no o se ah mami pa o di matem se na akofa du kufufu abose eh na bi bia wo ye bia mema o mu jina so dem bottom tom wo mo pra e be du wotwe no mo bottom tom sa na nyame hwe ne sa osi hwe o ene boni bia wotimo sakra wai e ba be bompa e free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre ho ase ambra se do be ko heve jo boni no mfum so otum men kire me enfie dudu o wadi na sorry dem na ka se o ya adom ya adom adom be boawo e mo agai boni ye adom nhye wo ma e wo boni mo o ka roman fogman utin sian chemu ba ko a osma vo paul o si ntfa ebeka se yentina boni mu na adom no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosmafo bi anya o si debida ye ye wu ama boni ne be ye den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan Roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon ukanche mu dumie no na wose enti mu ma bone enimu nipa dua ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma bone se mu mu yakode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na momfa mo honam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bonsam ho de a boni ne bedu so na se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni if you say ni mrase ne mom adoma so se debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tit akra ade no kra if say nunti na yesu christo be wiase se o be fre ni perfi somo abahan mo o de efi boni makotene ni mo de free hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de emudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu omudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa ye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mu abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mo di mo ho oboni you are free from sin mo abeye trene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa me kire mo nipam na se de mo di mo hona makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ni galatians 4:18 sia nche mu dun kro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sori na kunto ko ano wo pagya ne nsati said you be a ko stadium na ni tima she go eni aji se ya na ababen na sabre no munye free eno ma afi de mo ni wumpo se mo ka ho asem no sa eno ma no ewieye ani wuo na afi wayi mu afri bone ho na mo sumu nyankopon mu wa ba e de kwa ho tie mu ne na wieye no ani da kwa praise the lord na boni aketua ene owuo nyankopon na dwuma kyede ene dankwa ewo yen ewurade yesu kristo mu ye ba be bompa ye wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se e tro ba ko kra na wo abra boy ka so e tro kito abi and it is as Daniel sene ne yire ko hell no sika no omdi bi ko ye ne nyina no mo fi is o man to me and ru heavy ti bompae na ka boni bi e wo abra bom kire nyakopon na ka chen so o ma wadom to me ni aho dia be to me de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mo no bompae bompae bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sebi o Abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka chiro se o kon be do nyame. Praise the Lord, hallelujah. Ene se wo pese wo nya adom tumi ne ahode a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia metie bitimwe radi miwuna minim se me ko heavy. Praise the Lord, praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, and I can't was a mutrain and coupon. Ready tune for a shell be brace, and then swammy a tear says, Nippo muko heavy in iron crow for or more bro muhuasi. It in a yes who can say, Embre, say you ma befa panier to crum since usikeni be ko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Akrofoni tumen kone mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die entini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefu ina bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye ka ohia kodana ni dadwene adwen boni aba wontrim se wumpae ya urade me hyese sane manu nyina mfi omunko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie won hyira gu metiefu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen. In yankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisae be kire wo me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: wo betumi afrɛ papa ewo abai susa homa yi so ɔno de ɔbɔ no ɔkɔ no gidigidi me bɔ ne bɔkɔ ama ɔno atumi atwerɛ 0244938217

Oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mokyre mekyro se se wasakra mani hu se wasakra men kyre no bone kyre no odo kyre ni Yesu don't retaliate men ye bibia ebegu Yakobon ni mu ase na nyame hu fi se Yakobon ye wiya e ka se nyame ya obi ya ye yobie ni ho e chen se nyame do bone nyina chew praise the Lord. What you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And Kwaji, poor friend says, so great salvation. Kwaji kese ede, a sopa. Kwaji tisse, Kwaji kese tisse. Yankupon aye ye. It is so ye in ye. Amaya soa bapa ubia ufru mami ye mato fomono na wenye tina utia mami no fu anono na wadi usimi enuya e wosro ni fomono kikao mami no eno fu anono na wenye ukano nesu uchao tuwa umuse wahan weni umuse di oyeye ninye usa msusine wini msesani ya maninye. Onu adam fu di agura wo bona unyina ho na odware na wo nyina ho mse di oyeye ne yede enye unyo obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no yede owo me tse nyame wa dom na wo ti asempa na wo sakra yese bia wo kwa asore anye nipe kwa asore nyina na sakra. Ipa dutuwa na ekwaso, dutuwa na ansakrai. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus, nukure mesi use, se ya ngufu fra. Unya kwa nko osura himaimu. Nicodemus, umameno papa uo. Yesu kaya unse na umameno papa tiboni, munu omu uu boni, munti uniye eno kasa ni bibia ye boni. Umami ditro, su ditro, umameno papa kunto kwa, ntusu kusuki au kunto kwa. Mwakwa ima nyankupo ngu. Eno ni awa ekron na ye kesie na eson echen umameno papa wono. Umameno papa wono mu ye boni. Nyame uwa oji boni nye nefri wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John. Yohane ngume edin kainwa. Iti miensa. Chemu enkron ni duno. Ose. Timi ensenchi mo enkroni duno. Ubiara u nyankupo awono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nyeboni vise nyankupo na awono. Yemu ni nyankupo mana obo nsama deye. Ubiara wa unye deye. Tineni deye ondo ninu yano. Infri nyankupo. Ite nye tintimye ni patapa. Se unya nyankupo awono bia. Righteousness flows through you freely. Tineni tine free umu. Kama. Ti niyema ye boni niyema ni nina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya bodi ye fufro. Niyema dede ni nina ye chwembe. No me nina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya. Nyankupon awo nono. Wodina ba hunhumu. No ni hunemono. Aba wo suwa ne hunhumu aba. Ene odo. Eni jie, asumjie, abujuchire, ayemye papa yojidie wajua ni daho. Ose mrebiye nwa itia yeno. Eno ubiya won sakra na biyande biya okwa so waya yeke mipo ye local preacher. Oye mbaku ufu openi. Oye aso openi. Oye kwarista. Ono ubo trebo. Eni ubo ademho na wasi yungu ubiya aso. Oye kwe master. Ono udarete kwa eni bibiya. Enzo so, oti honemu. On sakra na jwene, nyame enwo no. Ni mame ni papa wo na chi unya wofu fro bien ka hon. Kwe aba woso. Ose, honemu nyumano dea di pefe, enye joma mo. Ujina kwe monsu no obo joma yi. Ifi, awoshwe, awosonsom, edutuo, otay, akayo, ahoya, ebufu apre apre, kunsu kunsu mpapa, muni tay, ensabro, kwe master, obo base, na peteshi, sudie chre. Ako boni, sawye, nisabro, ako boni ni de titisa. Yenu mwuna mebo.

0: omukoko sedie mebo omukoko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetra so demu aye metusala omunya heaven koda bisi nyankopon aye mino mie nu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebia wonan bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi ohọ a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi ohọ onketuo bi ohọ onamfo bi ohọ amho kire omo pa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e ken ka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu no ifi nche ma dua samba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa ma ma nyina no nani obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshramu mumra mefa ahini e wasiesi ama mu free wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho osi ekomu deme muman bibi enomo ekɔ bibi di sukomu deme muman me ensuo nomo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema waduane diye anase su kom di wo ni ema wusuo nomoye afi da beni ehu wo se wo ye ohoho ni fa wuko ofie anase wo de de jani efra wo ntoma afi da beni ehu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Na obe ka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heaven akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia se nkire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heaven e bia yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni makakra wo no ni afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya afoforo ye o se eno be kan kire wa wo be nkomo no nso se mu a wadome mo ufri mi sunko de oje wesiesie ama obonsam ani na bofo no oh erade na me kon do heaven paul erade na me yiwa ye da bio ne ba kona aka no so e ayiyi adwuma eso onyankopon ni nti o se mi ye ohoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja amo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won su bebo ese urade da ben ye hu se wo e komode wo ana se su komode wo ana se wo ye ohoho ana wo de deja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketu emu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ye keka ka ho nyina wanya mami, osi yenu be free wako daa ahoyiram. ni patren no be ko down come mi wujidi ni arechi mo se heaven tea na wo sum yankopon enye head ntra nye jemu ntra nya ho yire mu ntra upe enije okru makwa kotna nti de ya chire chire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu yankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e drew automatic gate na no a e be bie emye wura makọ heaven. Praise the Lord. Be bia obi a me mompae mompae na ka kire yankopon se ne wa kire kire o suma eso nani o se yenye sadie no enfeni agro na ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa bompae eka chiri nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no Yesu o boys o friends you mo ba no o te ni friends re se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adinti bi se o ye adwuma e so many a service that pleases God. Yesu bie na no kan o se die o suma me no on po me o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se bre bia me yenia eso ne nipa. John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyamia edi kwa mpie kese bia maye se yen kan se mpa no ase maye kan yen kan so ni peni nyame eni eso ne ni nyame so mo sa ne tia na Radi Tom for Yishra will be brave. Say, Nancy, what train? A summa, a so any. Radi beside Dom Tumina ho day. I bet me din semun in a ye juma. Yet to me a fata or sorrow a way yes to demo. Empire and pass a day be drew gate now, no back country as a moon famous uncle, mamma ye de antine. If you say, Yan share in me anum. And my woman should come do omo in Sianum. Or may come do on your moe be an omo de deja. Ya ma won tumen frerade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo die mo die tie fu nyina ahye won se rade ma obi biara adom ese etie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu die mo so obi wa amane bi rade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu die mo yo yare rade sane ya die yi hia no rade tuno botom ehia die bia wo bibia brabo urade empire ni so betre onsa na waya man wo Yesu di mu na yebo empire.
1: Ase ho na fa nyasrama firi karibum no ntem hyehye wonsem mama na fa peti kru no so na oko mu manim enso obema no ko mu no na karibim no jirigina edan no nifa so na mununkum no aye emufama benwa no so ma ena urade ani mu onyam no ma ne ho so firi karib no so ko edan no apunwa atifi na mununkum no hye edan no ma na urade ani mu onyam hyren hye abenwa no so ma na oti karibim no ntaban mu jigie no kosi eho fama benwa no so se onyankopon tumfo a okasa no ne na ɔhyɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera taadeɛ no sɛ fa ogya firi nkyimiyɛ no ntɛm karibim no ntɛm no ɔkɔɔ mu kɔgyinaa nkyimiyɛ no ho na karib no tenee ne nsa firi karibim no ntɛm de kɔɔ karibim no ntɛm gya no ho na ɔfaa bi guu deɛ ɔhyɛ nwera taadeɛ no nsɛm na ɔgye de firi adi na karibim no wɔ biribi a ɛte sɛ nnipa nsa wɔ wɔn ase na mehunui na hwɛ na nkyimiyɛ nan wɔ karibim no nkyɛn mu nkyimiyɛ baako wɔ karibim no mu biara nkyɛn mu na nkyimiyɛ no ani te sɛ sikabereboani na nan no nyinaa suban ye sukro te sɛdeɛ nkyimiyɛ

nensanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi onye maso se ne be ya ebeto mami bine babe ho a counseling and all catch is we a christian we di dwa de de ne ade na ti na sem na no se onye ma wa ya ya ya wa ko jisu ya piti su bibia enkokra chese yento na mka chense won sakrai fa homa yesu first why na wo do homa yesu a enema na wakogia ye de pitipiti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekai na okoy oni nyo ye o se nyami na metu egu osofu se o siro still a losro osofu se ti bene no bompaya okoy no o ye ye o se ubi oho no dimrikaba na hin na okoy ehwehwe wa ye huwe matiso o sadi ema we o se danu ani pasi se ni nyina amaniska besisa ni manu nyina amaniska afroda water ni sio bmpt so e shire frisro nyami ni shira e shire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusumu shira eye akomfu shira eye satan shira occultism shira no e jim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jim afebo it is satan impo inim se nyami shira so wo si na ne fi aboa ase kine akina sase so ukan verse 1 ho na wo si job na ne ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie shira no na fetin won saka de wo nyina hwe onume wana awrade kan chere satan se hwe de wo nyina e wo wonsam mama ho kwan I've given you the chance na job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold aye dia for jem ne yi fi nyina ye de e free ni mu onu ade emfa won san ye den en kanu ne kra no nye wo dia e ye mi yakopon me dia ti ne jesus si suronia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jem na satan fear ade ni mu ye den e ko e wo ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pacho nya petesia wai enye shinap ensa ye de e ko kukra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no wode nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kire de bia omukuma ne ka ba ko de bad news be kwa ko majo emfa ho news a wutie eni ba bia free ba fa yure che nya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nso so bae omunso so omutuhye ni yoma so ene omufinish omunyina ka ba kompe no nso bebo amane ba kunguso okase a onwue no foforo nso ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa e wo wonua penifie na hwe emframa kesie bi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na ejiri egumrante no ne omanu nyina so omawuwu menko an maka mele amane ede ebebo ife se utwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio unkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owuo ho onko nyame onko o nyame onko da
Ya midni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun. Udi gold uba osimi kushira suwa ma unu wakun nwa je. Udi dollars uba osimi kushira suwa ma unu wakun nwa. Unimu nyame, onsro nyame, onfe nyame nyefe. Tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono. Die tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwasoro umompae ti die jobu yeye chemadio no no we nyina no no nim se nyame na eye so na bonsam le techre ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene ohwe from sori onyankopon na okansa deja ena medi free mi na yem bae na deja na medi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se yenyi na emu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyakopon adofo no enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo ebia to job na the record eye clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon eshe ni huwe ni mwenyamu Job abrabum. Ushira no mani ya ofiri ye nina nisaye edai. Ekai. Na ninafufuwa omu baya. Ombe chiche no besre sre no bebu no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Job ucha adine beye mu. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu. Na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyinaa mɔho mmienu ɛma no praise the Lord ɛne ne nuanom mmarima nyinaa ɛne ne nuanom mma nyinaa ɛne wɔn a wɔni no kane nyinaa baa ne nkyɛn na wɔne no bɛdidi ɛwɔ ne fie na wɔgyam no na wɔkyekyere ne werɛ amane a Ewurade maa ho kwan maa no baa ne so no nyinaa ho. Na wo mu biara ema no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pe sika wo benya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na wo sense mu eti ene de nyankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a mefom ome nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no frimu a nyame obeyi e frimu hallelujah misi nyame beyi e frimu o si na Ewurade hyira Job awie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onyamo berima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de carry hapok na wonhunu ema wonhu ofe si Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade unuya nomo. Na ye chire ni Jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama. Eni ni mama awontu watu asuo nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Se Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano. Akasa siso ha. Mi mami mi papa. E di amaniye na ufo. Ninyina abeka ha. Men tunya mi mchini wai. Utunya mi mchini ya. Ube nuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pejwe nifye kabare, niye mwa mpaye mao, nyame ube tumia buawai.
page when you share cavalry. Na kase radi mi yimani fru so me to me Bible twene. Enso ene me sanko fa me Bible no ma prapra ho bi wa kwa sori. Se ne be ya me hye mi gidie mu ma. Me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no. Agidifo a mo gye ya sori ko mo gye mpaibo mo gye Bible kenkan na mo ni nam ba bi basa. Oba de self for sawechi na brawai. Nyame da suti e kunwa no se nyebon sam praise the Lord. Me bi e obi a me mo mpae. Nyame a otumi ade nyina ye tiefo nyina e hye won sa. Obi biara o da mane mu ehihi ni seja enam senti ni gidea pawo mu no. Rade e bom pae so beto sankrofo no nyina gidea mu wo Yesu die mo. But ni biara om dia foforo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software rade fo ni nyina kye wo mo. Na hu o mo bo. Na sanfo om bra wo nche bi wo Yesu die mo. Ye o ma hwere se ni a wo hye Joba nan mu no. Rade hye wan nan mu. Se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radie dinede isha wa nsamuwe ni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo, nipo omu kwe radie omutia momu ntia siye. Masofu wa ngusra umbe tumia kaa sema, umbe tumia jini bonyefu wa mkwa na mechi sanfu wa sori jina wa naesu biu. Eda wasi o Yesu dimu na ebo mpae. Amen. Amisha mo pa se moya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938

Unim ye see ye. En krofu omusu e wye wye ne mano. Dano papa nu nya be $400 ikani sika ho. Mwibutiai. Aho, ene ye Kristo sumu nye yin siye siye frimu. Na titi nyam sumu die. Old time religion no e wum. Enu ni ede ko heaven. Iti bibi biara uye na sasi suha. Ayye bonye, ayye krono, niye wudye ni niye kika kahunyina. Meo Bible school, soje ni bi oye retired soldier. No ye one of the students. Okukun obi asasi manson ho. Itu tu form de ni sheho. Oti nyamia se oko reporti ni huma police. Asem no ko ko to mu pim pim pim pim no. Nyami ihunu mo bodi ni hoye edai. Eche no. Ya na yesuro si ebe yesa niyema no. Suni ampeso oti asense nye wahon den ene nye utumi. E nyanko pon adom. Bibie ni hua yinyani Kristo sumua eye patapa. Ye radi hum hum na ye se juma na ye na dom ene buwa ye miye tume ye. Iti nwani so binya peno se upe se o ye ni ye nyame be ma huwa huwa di. Obe ma huwa dom ni hum hum be she uma obe she unkuna mwe tume ya ye. Se ni ebe ya at least heaven kwa di obe edai obe tume ya kro. And this ana se ububu ni eme gusu ye nyame omubu ni eme ngusu o. Uka weni gusu abe hon se wa ye mfum so ke se pa. Se minimo se ene me uwa. E di ade na wose miye. Ni wose miye ni se. Bibie ye onyono. Yao e bufuo. Ini se midi she makumam. Kura kura kura kura kura kura. Ini se midi she makumamu kura kura kura kura kura. Obie minimu wa uwu. Last year emuho baby. Se last year se 2 years. Na asema meti ne chire no ne nye mi dekura. Oni ne wofa se e wo manson. Obe wu no no wakan chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se. Are na wo wofa ye wamo ye ne ne. Na ususu ni nem baby wo se de wakatu honye. Eno ye Chris Osuma na. Na wo de sa kuma wekan weni guswa. Na wo pe heavy ya kwa obe druho. Iti niye me biara ye ye nu ye nke hon se heavy hon hiya che bibia. Sorry ane bo brani ye hon chire ye hiya ye ne hwa hwa ye nyawe ye nyawe. Debi ye nye nsiyo no mnyam frama hume. Dize niye ma ameno ka ye no. Ni huna die wasonti asem wanu tumukasa. Sorry nsiyo anabu nyame sumpo. Ma minkin kan chro se mon chro se usofu onka inru hon chire wa. 1 John chapter 4 verse 20. Yesu ne kansa asemu we nti se wopa nwe tie nwaye nti sa na se wudi di agra agrobediu 1 John chapter 4 verse 20 o se se obi ka se medo onyankopon na otane ne nua oyɛ otrofo na de ono ne nua wo huno no ebe den na obetumi ado onyankopon a ohuno no na hyedie ene yɛ nya no ne nkyɛn se de odo onyankopon no ono ni nuanso. It is a wokanchere me so ye Kristo ni uko heaven unu biaka unu nuyaka unu bayaka unu kunuyaka unu yiriyaka uni wasorfo biaka ne wabewuni abe bonyuma kanyamsema kese ye udejemu tu uwumwa udejemu straight. Mark chapter 11 makon sempeti duba akonche madio nunum. Se minimo se eneme wua. E di adye ne wose miye. Ibini se. Ubehwe se ubiya uye uboni biya ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha wumfa hui nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mako nsempeti du bakonu nche mu. Edyonunu mnye edyonunu siya. Na se mujina ho e bompaya. Na mu obribi etia ubiya. Mumfe mfrino. Na mweja uwasro nonso edi mumfu msuo efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja uwa sronso e mfa mfonso onye day e mfrimo. Na wewe akasa uko heaven. Na wode ayakani e bufoni yao e wu. Ubibie wenenu. Bebia udano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. E mfa honi omo ye. Yibibie fi wakuma mufache. Si Yesu intimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudu yasu. When Jesus was on the cross. And the people were pounding the nails into his flesh. Father, forgive them, for they know not what they do. Ejafa chewo, omu ni mu ni ya omu ye. Yesu ankasa agrada, enfrisru nkuwa, kunkuma buo, eni cement bagi, emu buo nko, mu muo, spinal cord. Nansi mireho ipa, sofo pa, mi buno pa, na ujina na sode, no o di, enumi guni pasu na sofo, so ignorance. Omu ni mu krunkru ye.

dachi amanihunu a eda ho ma odiboye ni ana obi a won sakrai a so kwa sorry so on kwa sorry so tiboni mu a won sakrai eye ade a ewo ho eye dawuo ene da sutwe a wo ho ma obi biara won sakrai na dwen se ba se wo kan wani gusu a se ne a wo transfer sika ma obi sa ne nyame transfer wa ko hell straight udi tu mu a wo se o mensaka wo sabe kan hell sesia. Mark chapter 9, 44. Mark on sempa 18 kron. Se ni pe nim ni ehia uwi asia. Ike ubi a ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya timsu ya nti asia. Tina asofu ebe kenya asofu ese irade. Buwe ni pano asimu muti omu nye de omu nti asia. Nomu hunumu ye. Omu nti asia nomu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabua e mwona ujano sunye edai. E numuda. Na se wuna yutu sintudu ye cha. Eye mawose odi nensinipe kwa enkwa mwose nse wuna imi eno. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabua e mwona ujano sunye edai. E num. Na se wuna yutu sintudu ya tu. Eye mawo se wudi ani ekro be ko nyankopon ahenie mu sense wani mie no na odo beto amane hunu krom de wa bo anwo na eja no yedai. Short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wa dance for mie nu ana asa mie nsanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so wi ana asa okusi apeteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so Bible say nye no kre nyambitri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na wo mo pe ade efu bi aya nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ni enipadodo eni enipadom eni wan wani ekamu no esan ekoh o mai bia hwe ni pegum ye bun kunta ye mubimfa ye wi ba bia bekoh en chiche kra ne ye a wele edi kokofuo ni ye dane kai mai manko an ye kai mi wu a musie mi hada ka wani ne se ba bi ofri ha wo kopa se hevia na hel no mi ehi ene wadajia omubu hunkonta. Uye sofo na se we nsisa anye manu sudia wa sorima. Upra wa sorima pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni niegusi obedru obeka se ee. Se ne we nyinati se na sofo ankanchre mi. Yede ye kanchro ye nipe nyina sofo ye kanchro. Se ne bea obe sakra wa jwen. Enye den ye kanjwen sakra ene wanka se wini mabrabwa utim. And se me ni pake kani nyina no po ma yeti ase se enya dia e wanwa. Uche 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Wasi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Unse, wasi, obia owo hunemono. E de pa se obe tumia ji hon hon moun se mwa ye de atu moun. O nipo wo kre mwa na hune mouno e nye nyanko pon hon hon ma die. Na e non kwa se ase na on tumi hounou moun efi se wo bu mwa te hon hon moun. No nipo wo hon hon mouno die. O bwa die nyina te. Na ono die obi enye de e mouna te. Ndo se wany na wo hon radia jwene a obe chre chre no. Na yen die ye wo Kristo a jwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sembie nya mekanya na sesem na nye tro odo ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o jidio we nya nio Jesus na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na mi sori ha na mabuabu ofio afa no na mi kanse mu kire wonsa papa basiri obi na ni efie wo sen ko hwese osiesie ne ho no wuya wonya ba bia o so ja mu ntie nsem asofo kanya no kure na man kasa
Timi wia na mkoku tu mempa ina mse urade. Anajui mapapa inda. Misi, mansori ya mfimi paso anopanu jina mipunechi boom. Sofu di enwa mikaenu, mankani yo, niyo kareru kre. Yes, we are talking about God. Uye nipadie na unim. Nya misi heo ho, sorry asi heo ni ho. Uji se ome imwe frisru ko kafom, etitre ko si... Sebi libre niyo ogote musu biya jitum sa hewa wa. Ke bonye kosu ganan kebe kosu. Yipi ni jidye wom kosi se. Ombe di bonye no omedru ho. Ene pejwe ni chre kavari wai. Enkwa wo ho. Eni daso wo ho. Se ufi wukuma muna usakra wajia. Nyamido bonye wa ye nina abede ebe chow. Osi se oboni ti se damram wabe hura mra yese si chrema. E briti se nkram webe yese ojenwi. Se upena se utie nsema ye kaya. Ube di asasi so nepa. Nese wan pina usu obetia. Afna ene bedi onam. Ebi obi ame mpaye. Pajwa nishwe kavare. Emkwa oho. Kase radi mamoje nubi nsuso meso. Kache radi no mamoje nubi nsuso. So enu nesuso so. Ni boye fo nyine mwe dikain. So no beye po. Ahuntifu mo odinkain. Ebe si se ne obiye ni wawetumi ya Kenya. Msima chre ache so. Obeye Paul. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na mna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fo made enye wa ho dia wai e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwe ya adom. Ya adom. Ebi adom no se saw. Na ubiye weni ya dente se saw. Unkunto kwe biyo. Na fi nipe yo ongongwa se. Ey nyami ya diyo. Po soro pala. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onche mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chwe nyanku ponsa. Nse saw di ma saw. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwoda. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon tu humfri dientri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Unsakrai ya na unsakrai. Nye wa sore tikiti na adiko heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo moye atrene fo no. Eni adiko heaven. Unyamitu mfo yishra unenso. Wasema odia mai. Bompaye edie tifu nina ashe unsa. Radi usi tia diye beti niye ntiasi. Hunsi ibe hunye unu meradi mibisase. Ubi biara watia si meradi mani tiasi. Niwe biye babu we diye chini we unu meradi mani unu mo. Sene beya ubi biara oti boni muso okwa sore so onkwa sore. Mfa huwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adumni tumini ya hodinya bwenu mwa. Watransi niwe tiasi ma yesu kase ko enkoye boni biyo. Mibom paye se ubiya. Obe kene niye guso, nwa tia se radi mani mwabra, on sakra na jwenwe nya hevi yako. Eda wasiwo Yesu demo, enye

to a sheer do you know, see baby nas as soon be my cow dear. So here will baby I will be so here will ho. It is to say, mon yen, a mon pie, a mon co so him, hm, pe dear, na when I'm near day, emre, hm, perso call heaven, hm, perso dim quinim. Honam de osu bebi ani ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amra ntie no ko bone di na tie guso osu se odwune se opese okọ heaven ti yesu se so betumi di honam no su nkuni mu a na honhom na nya kwa akọ heaven a me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord men fo nya me asemu ni agro. Hwese udo humbe manya kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bebia no. Waka chese, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambu untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew nsempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew nsempa no 89. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Nyashwe sohe ya eba ya jim kwani erwadi Yesu Kristo so. Efi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko sreso se obonsam nkoso no nhwe na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di Yesu chine kom ena nsa na nye ne nan ededuanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obon sam su su ti te no abra komo di no no wo su hi eduane to bold hwi no ko no so okay minim ni amba be akwe komo di no pa o power su su a utumi di ensen chire ne de me ka chire ni se e bo na di da ho no onane no ye pa no no ni bi no mo su ngu su na komo nyina ye dai enko se yesu ti e bon sam a ne che se bon sam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwene mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bon sam ni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o nya bre na so su nya me a pe heavy a ko pa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohefo no ba ni nche be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tembia sa no ye osi na wo hum obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ena odino ko jina asori fie na tifi na osi ni se se woni yankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotu bi no yibie firi no de bi aka ho nche se woni mu a because ade no kura ye bible o Yesu esi ni se watwero bi o se enso erado yankopon ye dai enhwe men so erado yankopon enhwe onsam no wie yo Yesu edi ni so nkuni ba komie no o samma no subio no fa no bi ukọ bi potintin bi so eno chire no wiase ahenie ina enimu nyam no se ni se se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba e dai e be ma na Yesu se ni se fri hoko Satan wa chro se kuto sorry erado yankopon no no nko anasmo no. In the first place, bon sam ne ma oso di ma Yesu e ne dia. Bible si wa nye bi wankwati Yesu anye bi pia o ye. Yankopon ne opo ade. Obo wiase na Yesu jina ne nchen. Onam ne su no ye bibia. Na wo ba ya wo se me mi de be ma. Ade enye wo dia ye de ma. Ene bon sam unjai sa so hwe no. O ma oso ikujina bibia ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye mapapa, ema bibia. Osu wenye dinkura, bumuwa sikeke, midi wenye na abede. Ene nipa timoko, sama mfrefo, occultic people. So, some for near the kwa jitumia.

kan nkyekyɛmu aduonu mmiɛnsa ekosi aduasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na obi se ne se, Awurade, wona obegye wɔn no eye kakra bi ana. Na ɔka kyerɛ wɔn se, mumpre enhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Na mesi mo se, enipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛne na wɔntumi. Efiri bra, efiri bra no bɛsɔre ato pono mu no ara, ɛna mo bɛfiri ase agyina akyire. Na mo abɔ ɛpono no mu se, owura, hini yɛn? Na obi bua mo se, mo deɛ minim deɛ mo firi. Na mo bɛfiri ase aka se, yɛdidi, na yɛanom w'anim. Na wakyerɛkyerɛ yɛn. Ewo ye montene so pen. Obe kan chre onse. Mudie minim die mufri. Mufri miso. Mwa muye die entri nina. Ehona mubi sun. A chere mo se. Se muhunu Abraham. Isaac. Ni Jacob. Enye difo nu nina yanku pa hinye mo. Na mudie wapamu mufri mu. Obe firi epoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betene didie nyankopon ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedikan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom eni nokre mu nti no omo heaven diso di nyatwem semti asori dem mu. We di boni siye no abeye, praise the Lord, hallelujah. Udi wukra bro. Udru wabi unse nyame, yenada no. Nyankupo unse na chuchwe. E udi ano, enwa, ena ubicha. Areho, ewe asia ye timoin. Ndipe bebre, omu nim ni entia, Yesu Christo bewe asi. Omu nim ni entia, Yesu bewe asi. Na, Bible tray ni ntia Yesu be wiase. Nsu ni pepi, omu june se, Yesu be wiase. Se wohwe nyonto fupia. Yesu be wiase, se ni ebi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye si kabi bre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye art, omu draw draw, nye mani adeno nsu, omu ye omu, ya omu ajwin se Yesu be wiase, se ni ebe ya u draw Yesu boho no bibe ta, no nye si ka. Enipa pii wɔ adwenhuro pia ɔmofa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no ɔmonim Lukas sempa etidun kronchemudu ɔkyerɛ ni ntia Yesu Kristo ɔbe wiase Yesu no amu ne kan ɔso onipa ba no ba sɛ ɔbɛhwehwɛ ɔabɛkyi de ayira enam Adam ɛne Eve aso ɔden ana bɔne ɔmoyetie Nyankopɔn ti no. Inipe wo wiase nyina nam se efi Adam munti no nyina bone akan ya yira awo bone mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye wo yira kwan so o se ye nyina wo ntwetwe de se nwan Edani fifa ya kwain so. Ewurade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so. Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomgye. Enti sane ye me nyina se ye pa ne pa se nipa ti ase na omunim ne enti a Yesu bai a. Kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hyete wi ase. Eke nipa ensakrai. Eti a yenti ase yehunsu a yehunu mo ti Yesu se menkan kire o se wa me wiase se ne be ya obebuku atade efan akotena sori dem na bonti wakoma mu nso poto ti se ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be ya obegye ni bonye fufri bonye mo no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema. Amani huna wo humre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wo nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trenefo, praise the Lord
He didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene fo, ye free boni mu, ni ye ba atrene abrabo, ye fi sumu ba haimu. Se ka se, ye ko transfer de matu nyuma, ya dresse fine de, anke yezu ngu ngu. Ni mune buta ye, ni sa opesu o jie mfri boni mu, se ni ebe ebe tumia fata o sura hima imu. Ti o ba ye no utu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chre chre e kwanya e namsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e baro. Na ye wo inipe bi e wo apamde de mua omusu su chre chre inipa heaven kwany. Na nimbre sunsu ye o farasifu ni a trofo ni sadiki fu omusu chre inipa heaven kwany. Na yure husume wumu ni se sa ankro fu no apamde de mu fuwa nye di fu nyamie yi womo no. Na omu nim heaven kwany. So omo bomodian so ombe chire heaven kwany. Ti Yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa ne sian fo no kan chire ni se. Yesu, masa. En sema wo kanon krofibu o omkuku o hechare omo. Ombo fu. O kan mati un sempa iti dunum. En chemu du mie nunua. O se ena ne sian fo no ba ni nchembe kan chire ni se. U ni mse fo resi fo no ten se mo ino. Atu on senti dia. We se ni umo mne mne kusikusu ti se ni watu panu watu nisi yomu. Asima oka eno, e kwa omwa, ombe sakra na omu sakra o, ombu ofu. Ebi anu omu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye we uwa sorry. Mikan babu na midru bebiya Lazarus uya Yesu nyane na onafi oma ko miti. Se Lazarus kwa ni huwe hindoto. O enam ne suna mani pepe di Yesu e chinti esan bi kunu bi o se Yesu o hodi asobe se jare no boni ba utri mo a o dwire ye ye o me correct e jo mo ka chen se Yesu asema ka ina to osinti dia o bua se die biara enye misre je no dia no be dey betu egu we mu nya asofo enye mi na dia o Asima muka numfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuyo mungi nego, praise the Lord. Munya won. Weye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso nifreni chire nifreni kwaya. Omie nunye nabe kwa kuguhifa. Kwa kutaminem, praise the Lord. Ti Yesu bae no wandudu hon, okano kre chire nipa. Ene mkwa na asofo, lawyer asume si tiho, ukano kre huya lawyer maso ribio. Professor asume si, weye lecture pa u suku. Pon ke si mu pa di se wo preach na ko kan in prince ho asem a o me bio madam asmesi wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina kwa o mu no mu salary ne so son o mu yi tight nya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina kwa be de no nya tight o so for tight na o penye wo heaven kro na o pe dwane na jo kran kwa so won kan o kran chire onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di Yesu die wanyesa praise the Lord o kanu kre chire nipa ni nyina we nya twemnia no die siwenim wa kachiro o kan Matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne no menkwa no de ma ofise no musisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no Tuka Matthew nsempetie diunumi ensenche mudu nwa si munuye mwachirofo ni farasifo nya chomfo. Se muchaye punia sasi huyia se mubeye unipa bakumu fikuni. Se woya muyeno amani hunu krumni emo humi eno sine mwara. Na ye wankrofubi omusu nine mfiumu ni adike nya msebe biomo oho. Sinyamia mwana koto omuse mwa. Unima peteshe numa obe wibi sisi ya. Omusi Bible si nomna yedei emro. Eti mama yenti asese wiase aye wo mun nipa mpɛ nokrɛ Yesu nso kan se wo be hu nokrɛ na nokrɛ na ye odihye oba no ma odi ho abɛ ye odihye ampa nokrɛ nko a oni mienti nipa pigu a sɔre dem fie bebre o moda so ti bɔne mu no nokrɛ ni ho nkwagie ni ho asɔfo no nyina ebi mpo a wo mu gyina popiti so preachi o mu ye nifrafo o mu kyerɛ nifrafo kwan Onu ankasa ni untumi nyafa hundie mfi boni mwa nsakrai unya ufufro. Tise Nicodemus nsuwa ye sofo
we nipa kesi wa sorry demo o ye kitikiti wa heavy na minim no ho eti nye wo se eti ase ne se yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sapepepe no woka no to woka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se monhye ne epon tiatia no mu kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kase nwo ebu ontwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mu ne kwa hiahia ne de so fa etne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa ontumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche udru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord eti yesu bai no wo chirechire kwampa de ko ne nsu ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e we die no che se enu anu no entra ho ti wo kwa so na se sofu preach ni wo ko pe ne ho asem bobo ni dia po anu ko so fu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me no bi gina badwam se ni wo gumani ma sisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo do anim ka wo pa anim ka wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo ka wani gusu a obetumi akọ heavy obi ho na hye na bisan se wa sakra adwo se yan ma sakra if he say e wo me mami ye mo anam sakra e ba cho wo mami ye emfa adwo sakra mre o you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu na wo ti ni suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bisan se wa sakra e bo mo su ya hye medre se udi e breach e tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana o breach e no ko nsio mu na ne ho mfo e opie e no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho it is a we the boy e ni o ye breach e na ko to nsio mu ni e bo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frẹ o mo massacre si nwan na o mo massacre pupu befo no boni nko a breach e no no it is a o be sacra sacra ni nyame nsi san hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se masia metie metima urade miwua me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo ji yesu kristo tum se wo yenyankopon ba wo yenyankopon ono no hwe ni moje gu cavalry ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord bi nya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo suru ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So ye be sign a can be you. Se ne be a ibi tim. And wa tia se na ko wa sum. O se mun shene opron tia tia no mo. Na opron e son ne okwan e tre ne di e ko o se ye mono. Na wa wo shene mono e ye pi. Na opotiatia no okwan hiahia ne de ko nkwamu wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi ehunu nemu enipa omu hu sa kwan no osu na me kasete se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha planfo e dunum so adia sanam de omo ye dey o me ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nsu na me pa uhu bi sa ukwa wo na mpembo kwa no tre ba bia pe bia utumo ye dey utumo fa
And Crawford, they use which richly dear here. Na brantie bia wo yesikani tu mrika ba Yesu nche edanu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa iho ezeni mrika tu onu nyina na odonisika a chain heaven odonisika chain Yesu to ba ya na wo se Yesu ye young man me wiska pa mani abrepa kire me kwan a me fa so amenya da kwa. Abrante no unim bibi o, on sacrifice no unim bibi. Unim se wi ase aye ntena ha febo. U wi e wufi a obekọ. Busuafo obeto adaka ebeti ni so ebeye wiye. Ntọ ndie o ya de pa, bin me wan dwin se wi ase ha na ebeka. Ti wo ka heaven ho ase ozu da be ni kina. Wo ka hell ozu ho na ko ho aba. Wo ka se sacrifice nko heaven ozu twei. Ti Yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so ko heaven. Obeskani ko koton unema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for hefa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven ucha hokoi sisi be bi wo bia omuna na woko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye. So ye young can and where they a ton of cocoa heaven. Sissy baby will be a near me see the choir man and corner. Ewa hefa. Yes, you can't story bed 2,000 years in it. Papa no near my wa hefa. Inyana a trim co. On also so, and no more use to one fan and one man in tea. Or the conditions were too hard for him. Na a home matter who dare no dear man of the door. Nessani ni pepi a tear. Omuti nyame asemo a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de nso so sakra pa to boni antwene de a mempre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mempre na usi so fu se mi ja mempre what be mo twensa eji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye de wa wa te ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudre chire do ho a bon sem prantwen ko na heavens so nko abofo no to twene je no mu a na obehu se enya agudie look and sem petit do miensa making kind yichemu adionu mienu ko si adionu no o si na one na menkro ni nkro mu ase e chire chire look and sem petit do miensa chema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem. Obi se ne se Ewurade. Wona obegye wono eye kakra bi ana. Yesu ankyere ne se omusu anaso omodoso. Ose fasa asem ne de fatu nche. Na oka kyere ne se. Se wuhu se omo omo kono su a eno de nkwanje ebro ana. Omo omo ekono doso a eno de nkwanje ebro. Na ne wo se wiye ni. Mompre enhye ne eprotiatia no. Praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tien. Se ou pese ou chéni mona ou mpranye radio beka se madame fume ma on ko. Pre na yon on ko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e pon e oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry mi wompran. Mi ba mi kache enso o mi emra osu o ma. Oba obe ti asem yebe sakra yintu mintu asu nyeni a ye yen. Omu ni mni nina ou. Diwa ma na min kwa me bae na mo se masakra. Ti sofu me kwa me nyedei. Ne mi bie Matthew nsempa. Ti du ba kon chire no. Na mi king kai ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nsempa ti du ba kon che mudu mi eno no wose. Ifri wo suboni yo hane bre su besi ne. Oye wo sra hini eno adye hwenye ni bre so. Na wan wenye bre eno no omu fane ni edin so.
nti wo kwa woni nya din woni mre nyesa de oti nani nyina wo betu agu obo ne ni chiro mienu abo se oho oso woni a bread ya obo ho se sofu mate ichire o kachire mso o kofie no o hwa na oba na ba to oba no wura dem no no so ye dey o pie ni a bread onya nkwa je o mpeso o se no pese o koso tre dwama mom no ka se o jina kwa mu hunyum no hihim ni te obo dwama sisiro ko heavy o to heavy hunyum ko be dru ami ahwe eti oye ba ku mie no mie nsa no hu se mabrantie ne ni abre e no ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se mentia se o so tia se o so kwa so wa sakra uko bi anka so utie ni ya obo sakra nti ko na ko pa che ko ka bi mami tina danfu lupie na osu wanya daji babe kambi amano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do, I do them. No more. Eni nye frena jen sakra. Nye ubia. Oso wa sakra. Kona umprana ba. Nasu tiho. Nwa atinasi no osisi umu. Mpesa. Weni beba huzunwa pesa. Ti ujane. Ti se Joseph. Ujane friho. Obane husampa enya grow na wudi wo pe heaven akọ praise the lord san crofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epon tiatia no mu amese mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifrebra ifiwra besori atopro no mu na mu bi fra si ejina ekire na mu abọ pro no mu owure hinie obe bua mo se mo de minim de mo fre na obe fre ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bu ponu se ni wo ho pano na wo shira so ye mpimo no efrafra propro anu nyina me kura mi sisa bi bo ahia asuafo no o yesu o mo kan yo mbe kenyi na echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim wa kirekire wo ye montne so obeka se mo die minim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de yede entne wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo e che se unam kwa hia hia no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi a edi jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a wo prince ma no oba no na so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si sohwe bi entro mo gidie nipa de yakopon ye no kwafo o ma won so ohwehwe ne bro wa ho odin so sohwe bi a obonsam bebanya mbekiro kwan abefa so afre mamente amen osi na wona wa frɛ won odoso matthew sempa itie de no mienu nche modu nan e na making kind no na wona wa frɛ won odoso anso wa oyi won no de oyɛ kakra bi ise nyamsema wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie asemisa ne se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni tum kwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavy a enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyame de omo ko heaven praise the lord look and sem peti du mienu nche maduasa mienu no luke chapter 12 verse 32 wasiku okitwa munsuru ai if you say mo gya wo suru no fe ode ahinie no ebe mamu ebe pia no omo hwe se kra kro due yi Ghana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heavy ansa na oso akobi debi unyane sa ipa no pite na so mbe fulfilling conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e de ma o ye wa dwin se yakopon tri mo din do won fa ne heavy nyame so afa ne heavy na wo homa enkrofo a se bi o mejimi no mbe se jina se se nyame nko a na e ka de a nyame sebi onye jimi fo nyame onyansa nyame wa adwene onimnenti a wo kasa afi omufi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so ipa be ka kire nso o mejimi o se ejimi ama yesu
wo kan korintofo ho me din kan na ti ba kunchima dionu nsia kosi dionu enwotwe no. 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no sɛ enye hunam fam enyansafo pii wi ase onipo mo nyansa pa mo sua nwoma kɔ ekyiri wo mu nimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye enipa nyansa na wo se enye nyansafo pii ne Yesu afro Yakobo afro menye etumfo pii nipo mo di bia no mo di no mo ani mo nyam pii ene nya adishie pii ena wa frɛ wo emu wiase nkwasiade na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhyɛ nyansafo aniwo wiase ade a emre na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhwɛ de ɛyɛ din aniwo wiase no ma emfra ani de wo mu na Onyankopɔn ahwɛ mu ayie na de ani ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu de ɛwɔ hɔ. Praise the Lord. Wɔ wiase a ɛwɔ mu ya bonsam ne ni abre pa a wo pe ni pepi di wa ko jem ti Yesu ebe wiase na bonsam so Yesu Kristo hwɛ na edenyame asese Yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na ode ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya komo de no o se onane pano ebuo no oni ono anim se Yesu betumi aye nso Yesu anye risenye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie. Praise the Lord. To bonsam onya Yesu uwie na osade no kokro kronkron no mo na ode no kogina asori fie tifi na oka kire nse se woni Yakobon ba. Oh, Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mu we Christo ni ntinu akogina cup ka kwan mu se ka be bom ye we Christo ni debi ni se oyesa o si ni se wo so Yakobon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa Yesu de no ko bi potentin bi so enu o kire ni wiase ahini nyina. Weye professor, weye major, weye washimpong, weye mampeni, weye nabedi echire, weye we, weye we, weye siya hinye yina mpeni fuwa titri yina wa yedai, echire wo. Nyo di emweni mwenyamsu yedai, echire wo. Se nkrofu mwe dibia uwiase, nyo majidi uwiase no. Se nke wuhu kwanye bifasu dru bebi omu wonoa, ka obi dwane edura batoa obi ope president obi ope we eniema wo mo ye se ha ye tibi ye hunu bi enya asem ketoa pania openti ukonyom tofu okuo mu a eniema ebi ye ansan wo mabeye star wo nyunto mu enya asem ketoa na ko football mu nsusu a eno nsusu enya asem ketoa bebi omu wura se ne beya o dani na se kura ni gwa yede aba it is a wound me yes on am kwantetrete no so a mepa wo che o firi so na befa kwan hian hian no so why se ne be ya iwiase e bredodo na brebe brebe nyi na echi wonye be bia nkohume na nsa ko deje mu aka ho wiase mposu komi di usen ya wisire nzu obi be ma obi na ko be bia emfie pepepem pepepem be ba wo pinsu ya no ma wonye dei unye bi ti misiro enya nansesem ne nyame ato agu bible maya sempa na oka no ujidi o wanye ni o ebebom sa pepepe te osu dwani free boni mu Isaiah ti edionunu mchemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu ayede mu apa ntokwa kuna wo mu ase ye fie pipe wa no bebi a wo kuntokwa ka se fi na ekro de obi abe bia onye nti urade njeo na o ma waduma wo fa kuntokwa bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ni kwanya na oni pohuhuo nane na dwene nya na wo samre urade nchen na ni yembe hihye no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a wa ye se wo sakra wa dwene nya medi ni nyina be che o. Praise the Lord. Inyamie yuwe fi kwantetre tenesu nodu wabe fa kwa hiya hiya no. So praise the Lord. Ukai Isaiah ti edu ya sango che.
Isaiah 35:8. Isaiah ti edia Iche mu enwa chene wa se. Na temponi kwa ibe daho. Obe freno kwa nkron kron. Diene hon entie. Enfaso. Na eno. Eno adibe mawon. Entiti kwa mpo. Enfumo kwa eno. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trine kwa. Ene trine hon se mo ka ajira wan sorry pimo. Enzo se upe hevi ya kwa. Mipacho jane neji okra nkwa wae. Bible si se kronkron ye ni mwa, ubiye ni ho binya kwen e huni nyankupon. Se webi ya uti ya nwode de sofu ukani se uti iti antete ya soa ye boni. Iti boni untu minya ye diye da uye nipa adamasini. Unom boni se nsiyo na ande srati se mkun. Na uti hona bo trinko. Pastor preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. I was so too who free Bonnie in our one son went to me across right, my mom. Nay, ye Bible say Bonnie being to men call heaven. I did bear a year, the who bear any who are a bit to me. I call heaven. What kind a decent tear do you know back on? A jichemo a do non song a do no back on or describe all heaven. Pa name would you see heaven? You know, the old year no 26 and 27 or say na. O de amama nani monyam ni ani die beba mo na de hunu biara ani de oye echiwa de wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwa nguma no mo nipa no pio ho no muti nyam so osu ade ne din dodo eba cho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o betiti se wa ye wunti besen kosa wo kwa brochira. Eru pre na wuko frono. Enye mebi owa wudi kwe nye ye. Nye wunkwa na adibe show wunga kase wumidi kwe nye we. Uko heavy. Ena niya wano chichire ni heavy no kanchire wuse. Wudi tura wunye dey. Unko ho. Asine tura dey bede ni metuye nche die. Eh? Ni kwe juma mukra ni me di mfiye se miteso. Ni nina ya se mi certificate na ubi dey. Na wede bede ni mediti. Adiyari ya mwongra idoto. Enye wrong right with sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bon one simbetu e si yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyam sum we die din dodo opedie fo you be bo wa obetumi abonu bi obi di wa tem no di ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu sen dua so a omu kunu o se jafa che omu nim ni omu ye yesu omu bonu so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso onu na judas ni na so jafa ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no matiti egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sesi sakra yeni na namwachi. And found any pabe can't, and found any pabe. See, see, a crystal for one quite dear, and you say, yes, praise the Lord. When you hear, I don't know, and they first will call heaven. No, I'm reno, and a lot to mreno, and you pack a crab in a young one. No, I'm reno, the whole world at that time, meaning population, Bible and tray, nipa more tripe, and you heaven coy. So, Domni Gomorrah, Kromu. Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekendi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye omutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yirimpu, uchwene nifwe nechi wanyedei, kwenyani treni dim. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakrefi boni biya hon.
Yesu di ni mogya na hohoro wo ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mogya no gui utom a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho mogya ma otwene Emmanuel mfim di boye ni tom a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nuwa mre so yede ni nipa kakra bi na koe ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koe if you say do draw nara na kwan hiahia no fa so yede etimo mpe kwan tetrete na otri onsemu a omprafo dunum na obi a onsa da wonko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na osasa osofu wibi na so yede o wibi fa de wibi na sonson so yede e wibi na unne mo na ukọ heaven ube drew wa mi ahwe ibinu so di na munche nom ne mro nom ne mro na unim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni aope una mumpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni re bi nam na oye onu ana omo fi fi say mododo hm uno oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if it's all call heaven praise the lord if it's all call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwan bia de wo be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomora na omo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mon ye dai munye mo kra nkwa ti enu ani adwuma nyame dia hye ye nsa this opeso o keni po ku a omo ko heaven no ho a oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odine chi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko bi ho kase wajimi wose wajimi ama Yesu praise the lord to ose mum prince ne okwan hia hia no mo ikase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi a yesu wo no se wuwura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bi enko ho bio na wonsan wachi nko hwehwe boni echira kwan bio ti bre bia na onam tren ekwan so se owu mo nkwam o uye urade dia praise the lord obi so ho peso ne ne boni odene boni wuramu debi you and your sins must separate say 1 2 1 if you boni ho a wuramu a enye ye entisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odine ne ho boni bia entisa boni wo ho a nyame betwe ne ho afiro ho if you say untumi mfaneni enhunu boni nti oso po boni nyina na wo time boni na wo chiri boni na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a onfa nye boni praise the lord abosu huhu biare wo akoma munye me bia wo do che nyankopon aye bosu mo no ututu sa ne mani nyina efri wo mo ti boni ho ani je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra do nyina wo fri mo am nam kwa hia hia no so na wo kosa so wa free p so ka krebi na obegi wo mo enye se nyame mpese oji wo nemu ka krebi ne hu enkwa kwan edi nkan duduo na bebi o mo ko ne nkan kwa kwan ho asem vi se edi kwa brukire ho asem kwa na o mo ka ayare sa na oji nkwa na o mo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no o matena wo fie piti pepe o mo nyima de kro omo bom pae poma bayi fon so bayi kese oti nipa mo ye bon ne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no omo akodaji iti nyankopon pese e brain ho ase ne ye sacrifice boni bia ho ne ye ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom
eni su kom edu hwehwe treni abrabo bible nso si nhira ne wa treni ho kom ye dey ti won sankrofo no kwa na obemo ameye na se nyame ehu ekom new heaven ho kom new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wiya ano mprana mwansa akono wako konto kwa wako dutra kwa yon saye ni hao pinyi na astila au jinsa se mekama ni guswe bie nyameno adum debi adum no ba ebe yuwe friboni mwune edu wako heaven praise the Lord jidu duwa iwo wia sinipa dudu onara kakrebi ene hu ekwanya ye trene ekwanya kronkron ye ekwanya dini pa konko mahuti ekwanya kakrebi ne hu na dudu onansu so ene she won hu mia won hu fa kwan hia hia no so abu otwi won fro mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbe do ko mo ni mi se o buduru ho a amani e bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina praise the Lord nti ene the ball is in your court e de asem na bo wani o betumi e pege wani ahwe soro Calvary be bia Yesu Kristo wie no na wa sacra everybody bia ho wa kan chiro nyankopon se won hu mo bo na boni bia waye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obde be chew no ama wadom tumi ni ahode a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew be bia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mu abo mpae ka kire nyankopon se na wo pese wo gya wa brabo ma no nyame mwa wo ama wadom boni a wo kan no uja yese wo san koto aso radi kron kron e shaw be brise nanso di wase mamai wa kire kwante treten wa kire kwan hia hia na wa kire nse nipa ka kire bi na nam kwan hia hia no so yese wo na wo mpeso mbe faso ne mom omo boni nti ompeso omujai radi me bompa yese watum be do so ama ye tiefo nyinara obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin ne fi na kro atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo die mu ebom pa ese muja no a epi wo Calvary no obi biara wo sakra na dwen sɛ di boni ne rade fa hohro no ho wo Yesu die mu amen o tumi no a ho odin wura safo no nyina mu empa ibo na chi no o man san ko boni mu biu o manya ko no ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu se basi wo mo nkwa mo metumi akase ma se ametie etimo irade mi wo so ameye ne de irade da wase so eti o Yesu demona ye bom